Sì, ben se ca giun mi yong si so le pali po mi re te ca chon don si pin ding a son son pin ding nai tang yong harani ha wen bong si mang mang an tin pin ding a son son

bon si che ko la ka lom ke ma sam pang kai dong nang dum ra li a song ke ka leng ve

Chere nambang keron si chedum ri asam ke kaleng ve kang yong si.